0: mine sikutol.
1: Mwejero toye, sigaho, do bip radio di.
2: Zazangbe, mito, dopo, dopo, mito, le do kan we kwa ton, no kudu koken vodji. So, mito, kudu wa ine, konzan, lo bonato, mote, do, du, hui, nga, san, hui, hui, sin, hui, do, bine, kuma, di, fi, yo, kwa ton, kudu, do, akbo, me, kando, fi, kwa, no, me, kwa ton, etingbe. Aforsoro teto e ne jeton poto yeme igan boda le dede nu do bene kuma di fuo ye mo ide do bodo kosin kosin do koto nu so emi dogu do wai ne o te vure vure nja goto nu ali nkoton sia a klono zangbe imbe kain kezan kono kono kugo a ito sun kwe me mi de otan jino do kha kwa yiton babentoro be titi we minanto zangbe dopo dopo mi ton le domenjile fit de bwe mi de le wona ton zin kwe mi ton le gwe le bona ya gong de vodi yo edo danta yon bo di uwo mi na ren da si do bona si hu mote do glo e yin si e na si hu ja da li mon koton ji edo a popo e poro jin kuso kwe do kotonu podo khalele do kotonu po enda Mentele, Minasi, Kekawea, Moto, Buddha for Poyo, Mido Tanambo, Minasi, Ho, Zon, E, Inti, U, Mitonji, Bonamoteto, Glossindo, Ali, E, Timinazuji. Anajem, Minat Mintonjoli, Gormo Coton, Renon, Penukundo, Ari, Mintonle, Udo Benukma, Jifi, De Wendeton, So, E, Mito, Kutuaine, Bolo, Bio, Yeme, Arisino, Dubo Polo, Missa Bosin, Ariame, Vlafo, Alo, Yeme, Cocosin, Missa Bosin, Ariame, Boba Motema, E, Damangeli, Walling Coton, Kutotion, Yido, Tita, Damangeli, Enansi, Ho, Nainco, Bonaito, Incoiton, Mame, Bo, Ari, Yaki, Yo, Benanzi, Sobia, le yahim coton eurote chewo so e ton le somo coton eurote leji dale yinizon wele coton si dale loboto na yiko yeton le ajoy na wa ipoto e yin so yeton le jipo bolu na moteto wona yiko eton do wegbo da gbeome ipoto ipo da khome po bonu eje witonu so do polo po yeton e na si hu moteto 0 asinu ye bene to poto ne je to po minet ton je to un coton le ye cha bo pele to bo do po danda me so e mi do guto wa ne be si bigbe azan koko sun san mi de ton ye me yan fo soro ti to to wi ne le ton ju jan yin do bo do ko sin ko sin do bene kuma je fitra la coton fi we e ju jan yin do bo lo mo coton di bo ye me yi me do bo ko sin ne je sin to me ton e kan ko to ya gan klo kan e ra le de nu po yo e wa bene kuma je fi be ju jan yin do bo do ho nena si huwa gwen bo dogbo e yin bine to koton po jore nje ton po e nai hon bo to vito se leo ye namo ale bona mo te to yi po to wa e ton po na to ti be si ho e do da yi mon koton ji no te mon koton me yon kan kwen to e non po nukundo wa to yon ba yon ni si a pa kwe uwo blo bine kuma di fie e yi olu che gun bakari ajari e wa yi ho bo to do ndo po lo po e ton le ramendire yeni kudo tozo le beaucoup d'alidi do la wajia da kudi wayenu binito kowo beto yi jono jiton leji do kusa kwese u do azan wego e rusunzan me midi ton togan yajyo remeto wada yi ezia foton lo bodo inje tunito kome don bo ekpo do togan e yin ezia ton po jinyan yin do bodo kosin kosin neka na wakwen bo e yin togbo uwedo iteti ene uwonto bo Tovito si leo, yi tempo de wai tempo wo, ena te mwote do, je hongwe, bu je kangwe, si ho e dole ti, ena si, ali ti we, yi wa tinchon, ho ye sari, bulan si hudo, kosin, kosin, le ti, do bile to ho, edo bisi some, bo ho ina do, te le koton me, ho mo koton ye, da si, bulan do, wazo, nan do, azan, we, be, le ji, do ho mo koton kuto, me, yi a fo solo te to, bo go si, ne je sin to ho, me don e, amagan, son vino, mwame do, tumba, e wa yi ho, lo bo do, Benu, Benito, Bitrala, Gan, Lady, what, Cotton May, Damentile, Lay, Juno, Tongue, Nuay, Lubo, Jacho, Desu, Bazig, Bibon Cotton, Lubo, Do, Ye, Bissi, Legi, the Little Boy, Do, Benito, Hopodo, Niger, Tongue, the Lay, Cantica, Edo, Two, Women Cotton, and Ye, Esupalo, Gege, Lubo, Dag by Desu, Boy, you could see who won't think Big Pong Bido, the Lay, and Anto, Tito, I mean. Bo ina je ngbe boje ngangbe bo to we nele yo ina se huno po bo nuko ina tinu to vito sile leji mando po mina tuntun jole me yi agba ko to me tole yo na e ka degbin da pa e jele ton ko ya ji o bi radio mi ho kan tan bi ro rabiu garba e yi nu kon no to do po nu ye me nu kon agba so yi to me le bu kan ho mo ko tan bi e wa dije nu kiko da ko de e wa enu ye ndo me jire en do ye tin jo yi lo wo do ho mo ko tan yi tole wi wa ni mleten gbon mo le ji do dogbo e hun to nu e na yin lu bra je kun gbe bona je kan gbenu ye be yin agba ku to me tole le ji agba ni go sin benefi bona ni je to ho me po to eno go sin je bona beni to ho me po e su pa lo keke de su sin won de sun do go mo koton sin ho ya ton je ti di do nu e nu lo go gbe do to e mo koton tenti ye e do ma kha ma kha le ti do nu e yin bo ye me yin agba ku to me tole yi do alo zinawe le ji agbo me kan lo fi poto kwoto nu po yo asan wewe asan we me benasi hupon lo bona ti ho dai dai ye o nu amo koton eje ngbe lo bojo e kan gbe be drozan so e mi to gudo wa ni do kwero ko me tegbe tegbe o e ndo e jazan konu konu ko go ai to sun kwero poton e no ze ke za mo koton lo ti lo mo do mo te do do ho do asan wewe asan we me ye me ya ze ta no me ton le sin a pa pe ohun pe mo koton ye dro zanton so e mi do kudo wa ine lo agbo mi kan lo fi bo leona clothed so na ipon e we ze nu kuton lo buda e mo koton ji lo pon le ye da hu mo koton pon e bo ye me yin aziza ta no bo do bi ni kuma ji fi wa ye me yin aziza ta no bodo eyi kan ta sin to ko nu ko medon yi ime wule yi do an ti chato bo no po bo de hun mo koton be je hun gbe bo je gan gbe do eyi gbogbo ji ten do po bo hun mo koton e fere jere de su me te mo koton me e we si an si hu de kunu ton bo ye me yi me bo wa te mo koton me poto ye me ze nu ku eton lo ma pon mo koton na ya wa jen ku ko e we fere da ran poto eyi holo solo se awa ji je nu ku ko we dudu mo koton ewa temo koton me leji modo po lu koton fi opa mi tun ta dole e wa ya jorda ho e RFI ton e o e la meton e desu mo e da ho mo koton lo institut français du koton fi po ye me in to to si lu do kun ni mo koton e e su po desu bo a temo koton me metele minanto gbemido njele mi kudote mboku da junior mboku do toro mero bip radio ti junior doha apoline barotori eiwe mesia

0: tovi to sile da menjili hwe mon koton ne ka mo gwanji ne kan ro gwanje hotel e ka flin bo handa ime do mejito e ton le gwanji o mire to pare
1: lo to mi to me fio mi no mono mele no ya u yi wan nu no e to mo ya u se po no e ton hu papa le o kanji me e ka dura imo adu e me le biwe ji mi no si hu e hu no e no ro ke a wa ji je ke ke se hu to le o mele no ya hu won ya pele nu ye to de ro pelu e gbele o mi la to kun ye ta lo e fa bo e ke mi ka ka bo mi wa su le o e fa de bo a kwe de sign le o mi de ku ton ye se do to che o na do ni re na to chi ta bo a sa e po ni bo na bulu file na no awa ji je me ko do fifo me ko
2: abati o ah better da gwe ton come for all me as fete bon fete ni do na doji mo le na mi bo mi no se le o akon gbe ton na do ni e do mi ni fanka yi suno ro fanka we bo inu kun do awa zo an mo to e din me
3: pro ni en na yi ma but en pro ma to chi na mi o e don don mi souvent lo suno sin gbe do akun ma ji fi o a in to me mama te in to a suno sin gbe da akun ma ji fi o azo e vera zo wa Baby, I'd rather you at the secure as a bell of mail. Any of parents you
0: jain board hosin hosin bo leni do e to we mo koton le de ni mo koton e na wa ti je me e wey dogbo ni je poto bene to koton po e na hun to ke zan we go wey e hun me bele vole jain bo na le pe kando kando ayi mo koton ti bibrajo mi se ho mo koton e mi tin ton jale mi na zero to menu ye me yan fo so do ti to ni je ton le yi poro bene pan ji fi be poro hosin hosin do ayi mo koton ji e bo se se alo leni e leni bo to yo koton le yo ena si ho buluru po bo eyi dogo mo koton eme hu to e ye do pepe ro ayi mo koton ji e ndo mi jere sin kon le ton si me buru mi se nya yo do ko po mi no to jo mi na o wese ya bona sun tanu gadi ton do no mi re meje gboje da ho e azeme vi mi ton le yo ino yo ye ro bi bi me pepe lo wo ni tempon le wa yi po yo eyi azeme vi le yo keke ton je oro hwege wa les komla no do fine kan ho bi yo ye me yi azeme vi bo bi yo gboje mo koton me le re meje le azo te ka te pon e di an jo keke ton do meje le na le sa ro bona yi fi ma ipon gbere aye poto ya no hwege bona si ho azo ha meje Menino et non le requitant et immoroto, tout boy, et caro telagui, le body, tepon consale, damagiri, et oui, ma bien kuni, bedreo, et na yon plantado, et yon boje da hula wonum, bonasi humotado be, asome, we are for ye, but tenque ode nukuni yele, et asi huyan wulio, missi homon cotton do, asomi, mon cotton lenu, tout boy, boje da ho, et do, we ilamion, et nambedo, asan, quaton, nukuko, susan, et me, me, de aton. Minato mi damenjele mi kudote boku da nyo boku do toro men boku do ji do kanwe kwa ton nukunu koken vo ji junior doha apoline ton se badotore mi dogo imuro eyi gen aizen dare men

zam. Yaya nanga Josia ne ponja kinda. Atikela nga ba nyes na ba neve nanga. Nakoma komona kara ilongilo na banai. Nilope bazuba ko.